Lama na jam ka fahu. O, sa mga na jam ka fahu. Himo minit lang sa kapit. Pagunod ako. Pason kan tadi Clarence Wong iti. May pay pason daw. Shalom om. Kami wasyan do. Dong usubab. Tadaw. Tadaw do katahu. Bay na nakasaan nati ito. Tumay mo na po nga. Ano iti nung izaw na po nga tadaw minggo pagyakan niya. Ngayon naka di Clarence Wong iti. Shalom om. Kami wasyan do. Dong usubab do. Tadaw do katahu. Hansan na pasi abal o medikin ni Santo Memo kumadi ina ko e Catherine Mojip zema ko e Noem Iking Jongiji ya zaka ko Adeline Jongiji mamay ko Clarence Jongiji om Savo Zinay Onis Mosoli si Tunim si Time Okong Maluntang Viani Mokunjil Noilip Masital Ross Bisaun ako naghihiva ni Reverend Father Wiandigul dahil Tuaran Florence Boyjol om Savo dahil Brunei Darussalam Zaka ko Emilia Gom id sandakan may pason hangad ko dito tumay mo ingka ka na da niti ipasan ko ka di Clarence Wong niti Hansan da sa ngayong nga vi noong kapan kiyo di Clarence Wong niti om i Charles Loginon kami pasan na dong subab ka di Charles kumada tambahot nga vi may ka di Jonis Pansatil Jonis Mantahan Datu Protasius Mukiao Simon Justin Raymond Dunung Gideon Mojiwat Gasiku James Sham Johannes William Datu Elizabeth Morris Joseph Botilu Karis Lajibin Emilia Gom Lucia Bibi Lucy Lisiki Batak Lucy Doyo Lucy Luduis Maureen Kinjau Julita Margaret Malaysia Galus Julita Judith Patricia Nicholas Flora Mojingkil Pu HO22O Toin Senan Tambahut Sabah BFM Tapi Pembasan Kadi Charles Loginon. I pasan di Simon Boswin umyan pa da Savo daw idili nyam. Papongkap kuma pahay diaw katahodan kuma diaw Simon kumari datu Seri Panglima Dr. Clarence Bongkos Malakun datin Seri Panglima Sylvia Malakun kumari datu Protasius Mukia wam datin Emma kumasa pamito binay ko mamay inay boys ko ngabi o manangaki no gingabi kopi pasya ng pausikan do dong subabansan toko dado katemo na dabalakat sima mantad do minamahon kadi Simon Buswin o misa wadaw mantani Florence Boyjol pabasihan na tanaw ko tohu ka kuma makikinangod ko simbahan boss kadazan mamason kuma di aka Margaret Atin aka Ellis tambahut ko Floreta Kinajil Helen Yong Clarence Wong Savo Glenisi Pojol Ellis Lim Juliana Andreas Dennis Yang katawadan na paso no Florence magmo pa daw iton nga man ko na po da Aegis om Z om Pagampay no ito insanan kapabasihan na makunsikan taro taga to na kamatan kumata insanan hinsan do'y das tumay mo balakat to si mamantad minamangun kumada to ko to insanan ang tabi pipabasan ka di Florence Boyjol pason man tadi George Gimbun mamason kumasabi tambo sa Sabah FM dari Facebook WhatsApp tabinay pisan-pisan ko rin nabono po nga bisa yung ngaw yung pay pason ang sanda nung hinas ako dati kita daw ka ni George Gimbun dito ba pipia pason pag ano kahambus ko no kano mungkin ang ngaw do kazo ipong kapon ni Zuko marinong kapan nga video zoom hansan na sa yung ngaw

0: Kalamazan kapanandakan kamatan noikot na bago. Kanaw sa ngobyan nikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan lubong ay bud lubong padam onom nasatan pagunsaba do onto katahungapod om katahungapodam isa buhan kahimo lubong ay bud lubong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul sa hinayad kaponjulan kalamazan diti. Omvokon din na po nga ababasan himundok yubayan panantaban undok nga daw kamatan lubong ay bud lubong padam onom nasatan pagunsaba. Kamatan mangamot isampuban, mamalamay piyunungan.
1: Eben jam ka baho para sa amin dinong sa Fab Aid. Pagod na to ko. Ansa no hisa ning na vo ha vi e nong kapando ho zodi tino di mandandi pinapongkap nga video zo. Kadi Sandy Crystal. Shalom. Kumado tayin sa mga kikinangaw di itong uwi. Dahil ababazan to suaw diti. Au sang kuwa suaw iho ko zuzuwo datadaw dumadang ko suabon diti. Nga hansan do ng hidas ang sindak o mga suaw da nga vipo ang puso tadaw bay no. Katuhadan ma itsavat to minanak isok bo wagu vava i miho gatangon tukakal patuko do miyok kiyok do na posika. Nekat binasi itya ipinabuzo di Sandy Crystal iti red Facebook. Do Saba VFM, Siupin Jimmy Ko, Kopi Posian, Lucilinda Liduis, Victoria Ang, Mel Andu, Jen Sylvester, Shavua Shalom, Kopi Posian nung usupa, Bata daw, Kodo Kotoku, Kumadatayin sanan, Kali Jane, Niti, Saibago, Takito ko Mel Andu, Kopi Posian nung usupa, Bata daw, Kotoku, Kali Mel Andu, Niti, Agumu po, Benedict Singkuy, Kapibosyan, Evelina Jolino, Tabi Pibabasan, Kadi Evelina, Elizabeth Beth, May kapahid, Pabuso, Ipipipaso ni Osivatan ku, Maza do, itiang, WhatsApp do Sabah VFM kyo. Imari Juhan, Kapipusian, Dadong Usubab ka, Mamasunzo, Kumaritang Bahot, Disasaw, Dadong Masundago, Mega di Maria Jakim, Emilia Gom, George Kimbun, Sabin Kangut, Sintom, Joseph Potilu, Frita Kinajil, Lucido Yo, Johnny Upin, Yubuk, Kapipusian, Mabasan, Kumatain Sanan Tambahot, Sabab FM, Tabi, Do, Kamatan, Nogi, Kyo, Kadi Maria Juhan, Dete, iya nang ngabi pason ni osibatan ko da paponi apa pohambus di tetap naik ko ngabi bah kan au tumi hambus makin ngau dan kesempatan bos kerasan kangen dia sudah hosong ngabi tang apa sih da ngabi nang dari timpu da kamatan da diti kan au na kinau to ko hoso i pongkapon ni zu kumari nu kapan ngabi dia zu.

Kastongyan oikot wuhan kohimo. Nakaguhi da o sindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus kubasanan ipo piso na takaw. Aw manutul tinaw, agama toy koin tutunan. Tumimung takaw da lumamay, it sunduvan pi saan om kipihumagan. Songavyan tako mamalamay kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodom onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusuvay takanon. Kalamazan kamatan duvongay bu duvongapodom onom, mongamot pisampuvan mamalamay piyunungan.

kopi bosian ku matambahut ku ngawi. Kanono misingi ho doko basanan ko mohoingan do tokou. Moi do au atagak pason diti mantad dogo me Kristen Lister Balamun. Kano mikinongo kosimban bos kadazan noikot vinasi. It frequency sizam ngopodong duvo titik tu FM. Kotohodan.

hong may buringit nombak. Gatang manodamahik na kinay zona na kamay kihogo somok sizam ng padamanom may buringit. Apat ngay bu, 204 ng padam tahu pad sa Kazan, si Naizuk untuk Ops Point Bida, Tadaw Raya Idil Adha, ipinotimpun, idipatatang ko pogun, duminimpun, doko 204, gisam ko 206, Wuhan Kohimo. Dahit ko intahangan daw, pinapayo, ipatunod ko upisan pad sa Kazan, JPJ Sabah, mantad ginumu dino, 400 iso pad sa Kazan, nasaman, om padam iso po vagu. Tinan kasana na pungavi ino kasuat nga mega da po panaw kulita katahib gontop ini daw au tumanud do sumbu signal tagang memoting id guys mihapaw pa panaw kulita id lahan tabo om au mogunur tagos komuhigan om tupi keledar

Pason kaya dan kumadiyosu inato kisadan da paganakan tapina yung walis miyaga din ayat di tino di mantadagay id kusimbahan bos karazan Sabah BFM ang sana fakas sumuntunong ginabuan diyosu na tumuguwang timpo kaya dan di ti siono.

0: Sangyan ay kat wuhan kahimo. Nakaguhi da o sindak o saba, montok mamalamay kalamazan kamatan. Kalamazan tungkus ko basanan ipo piso na takaw. Aw manutul tinaw, agama to'y koin tutunan. Tumimong takaw da lumamay, itsunduvan pi saan om kipihumagan. Sangavyan takaw mamalamay kalamazan kamatan duvongay bu duvongo podam onom, miyampay kidum, kubasanan o magisusuvay ta kanon. Kalamazan kamatan, duvangay bu, duvang apadam onom, mongamot pisampuvan, mamalamay piyunungan.
1: Okinangaw no, sa himbahan bos kadazan, Sabah VFM, naikot vinasi o suaw tamoy mo.

Tumay ko nga Vic at awadan to tumay mo do mamihida sa Babi FM. Do panguwang do kinaposikan diyozu do kinatudan diyozu dati kita dahobin na kapiso do kasimban bawas kadazan. Timpu do kasimban bawas kadazan panga mabiyavi na di katawadan kumani tuto kakalpay ngampay dogo na ko po na dayno ko no puhay do namot kapiso mabugot ako do timpu do mikot miyampay dogo kya do Benji Vino nga tumihambos miyampay di DJ Connie pasti tim yang pai ke sampan bos do sina. Itu pening kami deno kono den namot po tiporan ku izia zo mempai hozoli embeli maidon unduk ngadau kamatan ka. Deno kono namot hey hey hey kopi bosian nomor sebab.

Magsukul sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang. Alhamdulillah sa nakan magsarang sukul ako ni Kaamanoy paabay mas sa Babi FM siyaran tam hiling sama ito tanto na jadi may nakita makale ay napain panuntulan min alwal stajin sinis ang ororan ni agapan nabi makita makami man insya Allah jadi bahan ko kam makaong ka entom kumahiraya mintin sabo dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Orang Raya Aidil Adha ang ibiditaka kawe amahuang ranangyawan ni Nabi Ibrahim alaihi salam ang ketatan ni Nabi Ismail alaihi salam ang ubas rahuang no ikhlas arorot amin topodra Allah subhanahu wa ta'ala. Iopono amirot rapan siluman mayra ibadah korban ondok kual tayaron ratayar no ulun musikin ang ibitri silo rapangin suatan no huang. Salam Aidil Adha, Intora RTM, teman setia Anda.

Yo papagan rito do rimbay, ako na naringam yun. Yan na rimbay, ito rin, shalo din ang pako rimbay, ninggalan na yun ni Ruana, namsun na rimbay, Rizab, yung Maurice rimbay, ninggalan sa kiking baga-baga ka. Yan na ninggibit, takra jam ka, walo talong opor nga, minute alone dom. Yo papagan, ayos ko na, taga ko na, isawatan, taga rako na, roro, hitu paga, pagharap ko na, pinaralan, pangawian, rako na, paparalanan, pahilian, randawi, tawantang kaamatan, hinora rin to, kung na napopor niyo, hinora wakil, hinora nabawa, hinora nakalap, intokas, hinora juara, RTK, 2002 pramo noong peringkat negeri Sabado, pesta kaamatan, ilaw kaamatan, pinaralan, roro, hiti lipa, pagka kara artike tahnia ara ko do pagka taka i pagka taka retuli ko no nakalap into kasa yeno i denly bin doubt ha nakalap into kasa ra artike pagka kara ara do rendawi tabantang kaamatan 2002 pramo nom peringkat negeri Sabah. Tatando rin taga ko no rakono pa apay kagat po rakono warisan taga rakono pagapagal apayin talang raulunulun rakomurutan rakono pat rakono pangapuan ra ilaw ka amatan hino hino pa at rapahilian po pagapagal ka randawi tabantang ka amatan. Yo pa ningko nangani kono rapagata ka kani nayar live Facebook Mayra page Mayra sa BFM hino Imaria Juhan. Ipolirik kansen alondom DJ am kawin urang-urangan sa BFM Monse ra kono paningkuanangan ipolirik paga-paga kawi am pio kono arang-arangan bokon pe siping awang kansen alondom ra kono Corina Mantiasan kansen alondom am pito Maria Juhan kansen alondom paga-paga kawi na ra live Facebook mai ra page mai ra sa BFM am pel pani kono anse kasang mi kono anse paga-paga ra live Facebook mai lipi kono raso am pio kono ra paga-paga ta ra bokon ra seminggu semimpung kita ka si hama kono angkini orang kesalahan dahun berasa sama BFM. Rais kalian kini kata kapir rimbai rimbai tori Rosario Biani serimbai ninggalan tangin uang amsun orang rimbai ABA suai biabir rimbai ninggalan anda angkaus.

Kampong si Kokoma di DJ Adi Erin Minangambalut i Kosta Limbahan Boros Murut. Tembay nanti insan po miyampay kada LP Rapi Alpino si Kosta Limbahan tako Kosta Limbahan Boros Dusun. Salinedot hatus walun hapod minit pagirumanta ko tutuang bay no. Apo busan na jam ko hapodom duo pitangat tuang. Megal terima kano ko tumanod ko salimbahan di maya da frequency siam na hapodom duo titik tur FM di San Watas ko tunabon. Patatang ko pamagunan maya da RTM click. Maya nagidot. Pasalimbahan mitilombos id FB yung hitihid TikTok. Sabah VFM Vigood. Ang tatuang bayan anong hasan ang piramutan, jam ko hapod man hakaw ko siwatan kumada kayud mamaramut dahdetig konti kusong walwalo turo isa 25 siyam isa montok papalombos pason. Napagulo dila makinang otok ko da sinding-sinding.

Om Aro tambalot manta dila na namti no pinapailo dot o puho dot tongos tid na namti kano miti iti sa kapingatan tongos maninggaro di pinalabo sa Kopisan Meteorology Malaysia di jam koturu dot tuang bay no amo kapingatan tongos maninggaro diti kapampay dot pagunto ko id sabah watas ponsakid ilan na pangatin ng bofet na bawan kaningaw nagitambunan. Amin tisan watas tisan kota nabon kapampaid papar putatan penampang kota kinabalu om nagi tuaran. Ang kapingatan tungus meninggaro diti kagirat kuasa gisam dat jam kohopod dat tuang. Amin takro kayo ihitihid kasalibahan mitilombos maya da FB am nagi maya da TikTok konsiko to kakal manahak tarahian teka like am nagi papailang kasalibahan diti. Lagasan da tagumugumo at nugere agumugumo tambalot at magitimong-timong tatuang bayna. Kana tila mo sa takong makinaw sinding tondo undok nga daw manta di Clarice John Mata Andrew Poninting.

Kapirubang ako ng member ng Elvira Pilipino sa kasalimbahan tako ko sa limbahan Bros Dusunid sa Bahay VFM jam ko siyam talo na po ng talo minit at tatuang. Tilambusan tako pag yung balutan. Oh, maya dito ito sa limbahan mi tilambus dahit id FB. Nako pagulo mi na ipon wow, kita ko katambalot ako. Imbonari. Sabin kangot. Mhm. Kapisan ang tatuang sabin kangot. Kadi sabin kangot kapisan ang tatuang tadaw ko duo DJ. Mm. Tadaw ko duo ko tadaw ko tolu. Nako tahuri kan ta tadaw panang hinad dia. Ah, tayin sanang tambalot sa Babe FM. Pengampay makikinang ko sa limbahan dito. Tabi, pipabasan ng katabian tadaw kamatan dito. Ka. Mel Andu, kau bisa nanti tuang kemadia Mel Andu, Omi Maria Juhan, terima ada manhak dat nugari. Mobi di tiat kesalimbahan Bros Dusunid Sabah BFM, menuau semua udah tengok kombolutan ngawi. Posi kau Maria Juhan, kita aku nugi siping awang, kau bisa nanti tuang siping awang, ngilopin di sage. Kau bisa nanti tuang DJ, kau bisa nanti kinawa, kau dilepin deh. Oh, hari ini pasan di siping, kau bisa nanti tuang DJ, kau mana gitu insanan tambalut Sabah BFM kak. Hmm. Pasan di Maria Juhan kebesanan tetuang di JLP tapi pasan kumadia tapi tadau kamatan tapi tadau raya Idul Adha kumadian sanan tambalut muslim ponsiko kado Hey Robert Berto kebesanan tetuang makita aku nagi Angela Ojik. Bati lumusan tako makinang sinding kalangadan perangahan ko sama-sama mianda di Josim Rotop susutan nanda pulagos ako dia di Irene Milda Majudi Om Ika Sanganudago di Rasli Jumat.

Arat talu sinding kalangadan, sinding lain-lain di pinarahan ku ditino. Kalangsanan dat nuri noruhat kalangadan kayo, hei terhian makin ngos sinding-sinding kalangadan, deka sinding-sinding lain. Hiti TikTok o kita ko tambalut ako i mo nuri de i Kai Amir, kapisanan tatuang katabihan tado raya Idul Adha kumadain sanan ka. Emaris Mordim, kapisanangan tatuang tado katalu, katabihan tado kamatan kumadia DJ, minsanan tambalot Sabah VFM kado. Ponsiko, tambinay. Mi Anthony L, Ponsiko. Hitihid FB Paul Eric kapisanan tatuang kadao. Hingga nagi kumadi saiti. Kapisanan tatuang kumadi katambalut sabab BFM ko lansan olidas terima kyo. Tapi basan tado katolu ang katabian tado kamatan kadi Paul Eric pa ma. Paulinus Gion nga hiti kapisanan tatuang DJ. Nga rumasam nga hiti kampung ko ka. Hambag ya kampung no Paulinus Gion. Nagi kumada kayo pinrongo do radio babay nati. Kalansanan dito sa nung apiramutan ito agumo ako yan nandit may galat masam rasam matay ko nori moris po ris dati Emi Amalia hitihid FB pentanod ko sa limbahan diti Posiko kumadi Emi bahamisa kawagusinding kanakinang hot ako sunduan ako katuan manta di moli alina mo jingle.

0: kabisan po, kabisanan mamaramay mamarami titadaw raya Idul Adha kumad tanga tampinay ngawi it yugamadot Islam. Kabisanan kondarangan lagi tadaw kondarangan kumadit pinaganuh dot kondarangan di kasuti-suti di pampus tadaw na. Dabay na ti jam kohopod turuk minit data tuang balay takod maramit pamalahawan hambunilan dat harahat man palambus pasan kay. Hello, kamisanan datu ang tabinay.
1: Hello, JJ Anwabano.
0: Oh, sanong-sanong timilya, pengkura na, aro masam.
1: Aro masam, iti sandakan, matang usa, alo, ay na po.
0: Mamu sanong lagi, aro naging nakaliyod, aro pimanan nakaliyod.
1: Aw guys, dan iti to atas bukit.
0: Ba may nadhirid id no herid si ba.
1: Ba patimpo nang kun iti DJ.
0: Ba may na no.
1: Nambay ko ba bay na DJ Flores.
0: DJ Flores iti yo di nga kaka nogari minagano pa suti-suti damat.
1: Ang adon, sudi suala daw.
0: Yo ang lang adon.
1: Ba, patimpo na ako na ni.
0: Ba, may na.
1: Ba, kapag ho na po, nga isiyaw pahay dom sinovano kyo.
0: Pusi ko.
1: Ba, may gana po, Ichas Roginon, Ikaliun, Ijonis Mansatil, Omsabo, Joseph Batilo, Marius Morudin Gavis, Joseph Galombo, Sintom, Johnny Upin, Omsavo, Petrus, Dr. Ben, Koyok Men. Ay, inkuha ko na ba yun, Dr. Vasikoy, Abitus John Modoit, Julita Judith, Moria Jakim, Hilinyong, Longli, Lucita Yo, Lucia Tati Bibi, Rose Good, ano ba no Rose? Nababasi ko na. Adul Malik, Tampulan, Rosie Stimor, Papibosya, Daidia, Rosie. Itampulan, Isabi, Nibagang Sagi, Florita Kinajil, Omsavoy, Florence Boyjol, Omsavoy, Clarence Wong, Juliana Andreas, Adila, Iubud, Pasonko, Kotobian, Tadaw, Tagazo, Do, Kamatan. Kapi jujumpa, ito ko, dihuhud, kubuki, disi eh. DJ, Buli sa makituhong diaw?
0: Oh, masadu na gina, makitulong ka din na sandakan.
1: Kulang adyal. Makano sa diaw ko sa upo?
0: Oh, ba, may gaya, ano at sinding pagkirangahan, no? Nga, aw, ilan, no, tumbaya ka?
1: Kasaw di Eddie Eggman, kaos na ginawa ko.
0: Kaos na ginawa ko.
1: Ni Charles Ikaliun, Ijuanis Mansapil.
0: Ba. Malan kun bintang tino, posi ko hina kana.
1: Dina kana.
0: Posi ko kumadi Emilia Gom, makiano de sinding man tadi Eddie Edmond kaos doginawo ko ka. Malan kun bintang tino nung asiwatan nga kauni ko to isod pengulod tatuang bayna. Baisa pa pamalahon pag lumaki nang utok ko sinding. Hello, kumusta nang tatuang?
2: Hello, Elsie.
0: Hello, kumusta nang tatuang ibo?
2: Okay, rumina sam nitin opo kon tong musket yo LP.
0: Hina himba ka hila tampor li.
2: Oo.
0: Natadu na di.
2: Natadu na di.
0: Ba, senong natadu ko anda pi man anda meliud.
2: Irino.
0: Ba, palung busa pasan.
2: Okay. Kapagulo ko ma pay di kam yan pay paganakan no LP.
0: Bonsi ko.
2: Sorry. Kapisan na nga natadaw kamatan.
0: Ang ka naging umadya.
2: Sumuli ako pandadad tanga pasan-pasan na tanga kambalutan nit asarod nga mamason ho. Ako naka alay da ko nadta naka solid pason. Hello, ako di advocate pa yung di Horianam. Rangaw eh.
0: Oh, rangaw tamad.
2: At nakakapagulo kung may itang pinay ko liyon. Adol Malik, Ilong Kim, Itumas, Yasip, nag-i-Tampulan, nag-i-Janiupin, Janilinog, nag-i-Adol Malik, nag-i-Yunggun Gandaron, Epitrus, nag-i-Sai Pujarin ang alihuan ko nga, Janilinog, nag-i-Maria Gom, i-Odila, nag-i-Bagang Sagi, Manika Garawok, nag-i-Sabin, nag-i-Sai Pujangay rin ang alihuan ko. Ako nag-ilihuan ni Tadi Kuhila din Kampung Baita Kandingaw, alam saan ako datang alidas ko, hino. Ako nag-ilihuan ni Iagang Hila din kayo madang. Tensa na ni tambalot isa do tay kay samok amin ngait ko matutundong go pasan ko kumay di kayo ikang balutan ko ngawi kapisanangan dit tadaw ka matan lansan ko datang ali dasta ko ngawi dat isa ino pa yung mga intang dat ramay ramay ka matan irire na LP nga makiano ko dal sinding
0: makiano sinding.
2: Oh, daw hawara na pa yung ulod.
0: Mba, may na po, nuno, da sinding. Nung haro kasuatan nga, kaunin ko.
2: Oh, ida it, tusakam kalibambang, pangkapan ko ito nga kambalutan.
0: Tusakam kalibambang, di may, isay rin, may rintiang tayo rin. Ka ELC James. Ba, malan ko dumintang tino.
2: Okay, Ponsikaw LP.
0: Hino ko na bu, Ponsikaw. Pagkino hoto ko sinding niti Rotio no manta di Marcellus Paungin suto na natupus no amu milod lingoson di Raymondia.

Ko tingaligani ponong ti walitan paguna po nga akon ko tanggungan do tinungan susumangod ko no ito ko sabagin magigiyon nga milad sumiliw matok ang talingo di ala. Maruputa tababayan dit aw o sanong in ponong kawigan saba kumades kom in numbur usung walu siyang walu anam talu isa walu isa teka mayalat WhatsApp usung isa isa anam talu talu isa isa usung turu teka mayad maritim Malaysia idmas siam siam siam miampan eskom om maritim Malaysia paningali katingaligan pagod.

0: Ati lang mo sa mula tingkad maramit mo lahat. Hello, kumisa na ang tatuang. Hello.
1: Hello, kumisa na ang tatuang kumade at JDLLP.
0: Kumisa na ang tatuang naging kumade at ang binayitang bulan nuno kabar.
1: Ah, masan talong ibati nga. Karilikot, tarasam ni tinuo, maning karud nagi.
0: Adi, karilikot. Hambutadan, hambutadan.
1: Manangid, katanabon.
0: Anong katandas kung minayipin panawa kamatan?
1: Oo, paigapos ako yung tulunan ni tayo.
0: Amo, irasam ba kaya?
1: Da, karilikot, titin, maning karud nagi, titin na.
0: Asa po doon nandad, eh?
1: Tado-tado na yan eh.
0: Oh ba, maha dada tumilambos ka piyo, gumampos.
1: Lagi ba, may kumpapisa ka lang, rado, haraman ng sugot na ha.
0: May na.
1: Ano tingkal na eh.
0: Bam, palambosan na pasan no?
1: Bam, kapag ulo, pagkakuan, pag-anakan nung di LP, sa mga alazan at masalangsan, at pag-anakan no?
0: Bansi ko.
1: Magalapom. Mamasan, nakwati kompinen ko di, lagkampung nga, ako tabulod. Ega lang pag-anakan di si ka, kura-kura, natapara ko na ika, ay rumasama na. Ang nag-iit, pag-anakan di ingkam sa tour, pag-anakan na gini, manikagidok, dahil lagkampung nga tao ko tabulod. Itit ko malutan na siya, magali Abdul Malik, Isabin, Ikaleon, Ijanilunag, Imaliagom, nitino po, si ko di paso nitino malia, am nagi Maria Jakim taika MJ am nagi magang sagi i Catherine Gimba tami Madutin i Adila mo kada dia Adila to aku sandi korong lolo no am nagi Marius Marudim me yagang let ke madang i koyok me ni piturus am nagi John Newpin i lan lingkang om jagat gimbun yubug posiko nak ini pasan no di sini yubug narango pasan om lagi manika garaw kwid hilag talibong om lagi si Thomas si Asip si Dansi om milungkin om lagi sintom mi Jalina mi Majakong Majuna lagi tikam balutan dat kanyo pem mega di David Sando di Kelsikel lagi Arne Juita Jelius di Narumbay Pita me Ellen dat Kamabung Tenom ay ako lagi lihuan ni Jaimol Kadaw ilod kampung tungus tamparuli yung pedbasan at kapisanan at tatuang at kakotalo kapisanan lagi na mamaramit at kadaw kamatan alansan at alilali at ako kasi at tikit-tikitin po yung kakana GGL pinga kahit pasalim bato ni bagyan pupaw ni hit tungkus pamagunan, arahiyan ako nagkarangod eh.
0: Nga asa kaya pangulod ba? Bambalan ko na mintang. Pansi ka o?
1: Baba po. Pansi ka na. Saka na.
0: Naka na. Pansi ka o, tapin ay tampulan. Man ko tumbaya at isa pason. Pinatad na tambalot. Hitihid nati. Hitihid WhatsApp. Manta di Abdul Malik. Ado paglupo masan ako kabisanan tatuang tado katalu katabian tado kamatan ng katabian tado raya Idil Adha kumada kayo DJ ham tambalot ngay kuhino sa Bab FM mangusi ko ako nagid piper tambalotit asibatan kumaret tuang bayan megali tampulan Iagang Rosugod Emilagom MJ Bagang Sage Lucidoyo Thomas Koyokmen Petrus ang piper tambalot megali Josh Kimbun Yubog John Yupin Jalina Sintom Mimajakong Majuna. Siyo diwakon to ako aray tatuang bayan nga kada ko kaos itis sudawil ko pangurolas siyadap kada ko. Maris po, oris na po to, madadarun sarapon na po kakad kurasam. Moy pinjuging-juging tatuang usig-usigon na taso, empa tulong tatuang italun-alun ni kurasam. Moy ponumboyo, karuhang tambalot minagangat, miangat makipahu. Suway nadidalan pagalayan nakasait di Kurasam okito na dimindisan na padang magalaid usigon na tasuh ka po si ko Abdul Malik baho miso po pamalahan man to ko umbalay maramit. Hello, kapisan na ang tatuang?
2: Hello, kapisan sa tuang kapinay
0: ah kapisan na ang tatuang nagi kumadya isay kamatibay na
2: buti idan si ituaran
0: idan si nabagay bay na ba
2: alala edo kuno amo kami gusto ka sa pinay
0: oh hirin nagi.
2: Oh,
0: nga ako po, ako ka po nakalihoy daw kayo.
2: Oh, ako sa loob, pasari lang.
0: Ang baan, pala mo siya napasan no?
2: Ako mong gulo, pamikaw, patinay.
0: Hmm, pansikaw.
2: Ako nung gilingan ni Tampulan Tino, di. Kung sigaw na Tampulan, to, nalang ako na ipasan mo, Tino, di. Nakatori ko, Ben, naman na libon. Ako nung gilingan, tangatamalo-tamalo, di. Biga ako sa akin, iya lungkim, iya sip, itenyo, punagiling ano ulit, karuhan ko'y dali na, mamasa na magansok, mangguring sa da. Ako nagilingan itong pinsan-pinsan ko lo, tumurong kutabulod, alam ako ng pera, ngayon lang tutuwang ben. May baypasan ka pinsan ng andad, talaw kamatan, lagi, Hari Raya ade Hari Raya Haji kedua kon ini nak tapi lah
0: ba posisi kau kemana dia dan si
2: oh
0: ina kena Baham tila pesan aku bagi tahu sinding bulan 5 tanda kamatan di Jibon Masudi Sutan dan depan dia di Marlini Fan. Keselimpahan Bros Dusun Sebab FM Senang Kepiah.

0: Sintom, na ba yan? Ano kabar tapin na Sintom?
1: Oh, masana, but magadaw.
0: Aday, magadaw na dia.
1: Rumasa. Yeah, tiku tamar di DJ.
0: Oh, baham asanong nagigya da nakambali kantad min nakaparis-paris dit pagulo dit eh.
1: Amo kambali oh.
0: Hmm. Bam harhot ang kapanupasan tutong bana. Harot ang kapanupasan tutong bana.
1: Pong kapakunot ako rin at pong kapangulo Maliagong Tampulan Abdul Malik Kaliun Iagang rin kay Madang Yugug Iros naman ko ni DJ.
0: Naririn ako piya?
1: Naririn ako piya. Ako ni Erosaraw ko ni Nelay, dita nakapaungkap.
0: Okay. Bampo, sikaw ko madya.
1: Oh.
0: Narangaw, nabadi kang balutani. Hinako na. Humina dun sinding patilambos, suto na dat ika na upusan ko, manta di Anas Stanislaus.

0: Vamos adelante con Morre Mitten Molajan. Hello, ¿cómo se llama? ¿Tuón? Hello.
1: Hello, DJ.
0: Hello. Va, vamos, ¿cómo se llama? ¿Tuón? ¿Tú vienes ahí?
1: Oh, bisa lang malagi din diya, Dede.
0: Mm-hmm. Isa yung kamatib bay na?
1: Ito, mas kakalang bay na.
0: Bampo si ko, itong pinay ito, mas. Aw, kakalang rumasam, hinaote ko, aw, na di?
1: Hindi na pada ayom. Ay, sa nasambay, ikan ni Abdul at alagod tumul at rasamam tongusam tinggarun ka sa bay na.
0: Mm, baham. Sanong na gyan, ha? Bah, palambusan na pasan, no?
1: Lupam iya pa ini je ketabian kalau kamu tang tu anak lain diri pengulupan dalam bos kutim pasi kau punya tu nak piramut kita bayar anak nombor satu aku dahurin tinggal nila bayar.
0: Nakapiramot, di bangaran na?
1: Nakapiramot, kasi narigya. Si Japinay Kampulan, o si ko, narungaw ko na rin tani na ran ko. Abdul Malik, kamalutan na ba din damit BFMT. Ibonong, si Lomborong Ranaw, ikadu-kadu ilangan ng Daranaw yung atipagan ko nga kulit hilin hilad sungoy hilad ikalod tamunan hilad so din ito nga tali ko hilang bukot ay minagamrita na nga randin hilad karangaw na ko hilang nga katutuni hilang bukot hilad oy sa pangar hilang mga kaladoy mga tadi kumainap salam dat wasihan dat itip tadaw hariri adit bayin dati pasan kuna pangayadi ulit itin saanan maupun ito matambalot kita naraitan dat katutumpo na ino na nga winok muyagang kumagyadilid dali po. Dahil hindi yung masyara sa mga itibay na kakumati po malati, hindi yan nakarikot, hindi mo si pumasalugod tumon.
0: Baba, kaon po siko. Intang-intangan na ba?
1: Yung kakahan na kapita yung bibid, ako na di ko rango tulugod tumon dila, Sam.
0: Mm-hmm, ba, aminak na.
1: Baba, magaling na po.
0: Sinding patilambus tu sakam kalibambang mentadi LC James.

Jam ko pa na misa na tatuang. Jam ko matalo pag yung balutan ta ko. Pag yung balut ako pa harap hot. Anam na pa minit na pag yung balutan ta ko. Gisam ko ang pakon na sa limbahan. Tatuang ba natin? Jam ko pa na mduo pitang tuang. Amiti sa kapelaan karet ditit kotusan. Ape... Pinbida ditit pinalaan panantaban randawi tabantang kamatan netan pengusabah 2002 na podemanom nalantai lo di Denali bin Daud mantad nabawan amid tangko 2 na pangay Brian Nicholson Jacob mantad keningau katolu i Daniel Daniel Krioni bin Taning mantad tamparuli tangkapat Ihasander Jaid Mobi Dekiulu kalimoh Kristen Olwen Jaffrey Lee mantad tuaran konom na pangai Ian Steve D. Moses Minobi Dewatas Likas Semkoturu Ihad Wanieli Alan mantad Aranau bayahan kumatin sana ni nakalantoy da pinilaan randawi tabantang kamatan netan pukul sabah 2026 bahom George Maguring kam sana ang tatuang nagi kumadiya tampinay George Maguring ako kita ako nagi isay tinudih Felix nga kakal po pagulo da tilambusan tako at pagi yung balutan tako tuang bayan nati perhian akod paila dat kakal kod ki kasuatan patad pason maya dat whatsapp id kusung isa siam apat siam kusung turwalo turwalo yan pa id pasurat te ko manip dat rolo da kayo sinding pati lembus kana kinangok tako sinding diti tuni bungkau diaki manta di Blasius Gambilok sutonan pi right right nudoho isal di Viana Winches.

Muid kakal agarasti kita daw, mga rajak karaja idualay na pahal dit kasudong. Muntok dit pa yung karaja itupis, o sanong na po nga, mamanaw, mantad po narangan ko dit ako matupis, mamanaw mga ikentin, mamadarap yung media karaja, ngipanaw pa, naw, o mangulod file, teko, bo. Tumanod langkot kalidasan sa pamagunan WHO, hatus libo na hapod, gisom talo na hatus minit kaparagatan tinan dat sa minggu na po nga kapangingkuri kasiwatan sumakit, mantat na kawasan kapasyon o alidas.

Pausiko ako mga kayo kakalapin tanod ko sa limbahan dito. Maya da FB, maya da TikTok, maya da Frequency, teka RTM Flick. Tilambusan ko palambus Pason.pinata.com balutan, hitihid WhatsApp. Pason manta di Florida kinajil. Kadaw shalom di JLP, kapisanan tutuang kumadya, amtensanan makikinawa sa Babi FM Bros Dusun na sunong kapiyo. Kapisanan kumaraja, katabian tado kamatan, katabian Idil Adha kumadya. Sumuli ako pasan di Florence Boy Joel Helen Yong Dolores Asing. Adila Duvanson Emilia Gom, Joseph Patilu Maria Juhan, Lucia Munduk, Marius Morodi Minggam Satu, Ravitus John Moday, tumukampay nagi di JLP tutuang bayno, mempay pasan. Katabian tado kamatan kumaraja tensanan, tilambusa tako pagyamulutan, amtabi ibasan. Di Florida Kinajil, Musiko Florida. Ilohin ciong insan po kapisanan tatuang kumadya nagi isay Raylan Reina kapisanan tatuang Ikle Ignatius Terry Gabil kadi Terry Gabil kumisanan tatu ang kumadya di JLP ang kumadya sanang tambalot ko makikinong ako sa limbahan radio Boros Dusun na sonong kapiyo kumisanang antado kamatan kadi Terry Gabil Charles Loginon kumisanan tatu ang tado ko toluh DJ lagi kumadya binay tambalot Sabah VFM FB ang makikinong ako Sabah VFM sa limbahan Boros Dusun katabihan tado kamatan tabi ibasan kadaw Lucy Linda Liduis kumisanan tatu ang Lucy Linda nagi kadi Lucy Linda kapisanan tatuang DJ no kabar lansan na sanong-sanong kasari tabi tadaw kamatan magmadiaw jenah takag kapisanan tatuang jenah takag mi Paulinus Giyun kasihatan ti manukud mamason di Denny Will inina tumina maramay tadaw pinisasawaan di tadaw bayna katilambus na dapio pusan so gigisam kadaw Baham isa pa pasan paglo makinang auto ko dat duo kawago sinding pasan man tadi munah kapang kadaw tabi tatuang DJLP yo imunakas kapang papalambus pasan kumag kombolutan Ilinda Maria Juhan MM Suk Jennifer Ren yang pay dat pasan kapisanangan tadaw kinasusuan kumadaho sandiri ka kapisanangan tadaw mamaramit tadaw kinasusuan kumadia munah kapang kalansanan dat anaruhat umur malidas terima ka bahum ponsiko kumadi munah kapang kapisanangan maramit tadaw kinasusuan sinding patilambos di ampunay ako di Mac Rafael Masius kalumisan di David Pitt di Laping Janjongot. Ikasalimbahan Bros Dusun Sabah BFM Senong Kapiara.

Paguli kawagum yung pedo LP Rapial Binus di kasalimbahan toko kasalimbahan Baros Dusunid Sabah VFM. Tambalot ako ay Paulina Salesius tambalot mamalihis lagi nga hitihid TikTok dot papay nati hitihid FB Jesse Mindong kapisan ang tatuong tado ko tolu kadaw tabi ibasan katabian tado kamatan posiko kada Jesse Mindong pati lambus diti rohian ako dat pa lambus di pasan manta di Kalyun. Kapisan na nung tabi tadaw kamatan di dia pinay hamu alasu aw nagisagit hitid tanam doon do kadaw itimputi mason ako megal itimpo na pamegal doon do nga rohyan ako nagid mamason tabi mamaramit tadaw tagayad kamatan taon waguh dati tulung dusun ita paru marubuat kano magyampun nampun tisam tiso ulan kantom orhangan do bambarayon at kawaan omoton dati dati kumadio yubog Miliagom tampulan sintom Jalina Lucidoyo Jani Lundog Thomas sa mensanan kong balutan isang kirap-kiro pamakin ako sa limbahan Bruce Dusun dito sa nongkap yo kadi akong daring dibagang sage kadaw agam piya dati bagay balutan ito luhub gisam sa lilinayad o sunang kadapan sunang lagi kapasikan posiko kadi kalyun posiko kalyun ang patilambus pasan manta di bagang sage kampung rumindingin na nam kapisanan tatuang aming balatak DJ kapisanan makinang ako sa limbahan Sabah VFM masanong kapiyong posiko pasan Abdul Malik tampulan yubog yutong yunggun Johnny Opin kalyon manikagarok Jalina Johnny Lunog kampay net insanan sangin rongo kalansanan ang lidas lidas ngawi posiko kado baam kinahot ako sinding mamarayo kamatan manta di Paulinus Alesius susutanan kaos ginawa di Eddie Edmond

katango no dasana tu isiho no ga iaw agatang usubon isiho papapanaw kay man tangavasi so sawan gumapus om sumingud diho tainsan insan ozon isiho idumbangan no suvay tuhun ikot no din onuno po ababazan iomungon da tana moy opimanan diho do katangon isiho tanak no po na timpu mikot tinaw.

S Zone, Eastern Sabah Security Zone, no po. Nga zone ko mahigan po yung bida, iti san ko hisaon pogun Sabah. Itinuidong, montok mintamong ko mahigan kinaisanon kavaygan, om tinda, mantad tundon no kalatan om kapunugkuan. Kituduvan no gino, do mintamong ko mahigan om katanangan Malaysia, iti san ko hisaon Sabah. Manahob kalatan, tumahib piwahitan, miyagamanazang om kapagohimuvan. Papagyot panamangan ko mohigan it kinisunon kavaygan om pulaw ngavi. Mangumohig tuhun magigison om nagi katambuhusan om economy. S zone papangkub kinisunon kiginazo kwang hobi saibu 200 tahong apadam 4 kilometer papampay opod uvang megadokudat kota marudu pitas baluran sandakan kinabatangan lahadatu punak Semporna om tawaw. Komo higan kinisunon diti tamangan do Eskom maza pamolisan om kalaja komo higan tinda om daat.

Isa sikon kinalagno. Himo jam tinimungan mo mimisok tapoy minggisom mo misok katutudan. Pampod sa gilid, kadimpot do si zamngatus dalja Celsius. Sungyan ato itsakot no koy, antakan o katutudan tagazo. Patingkot do no, kay man papatam pampod sa gilid mantad kulita, om sovo no. Mungimpaw do pampod sa gilid, okon ko kikamuzon do no pisok no ino. Pantango no, hundu tako. Kada sabab do kinalag tako, kapag kawit do katutudan tagazo. Kumuhigan, tonggungan, toinsanan.

0: Okay, onway zo na ginoy kaliaw kyo, o mimang zo na ginapahapa manok tahu. Onway zo tam tahu ginoy, tinumon ko na po nga mimang zo dite to, omis. Wangan na daw susu.
1: Ato, kupadya di away donis. May daman, nagipagyan wano dito eh. Tinumon nga nakahabiin no, miss. Bion ko na pamati na tinano. Adi, mahay dong gumaso. Ako nang kukosi dito
0: eh. Eh, isya dito, Julie. May mizo. Oh, nilikosi saan ko. Nagibago. Ahi-ahi, ibada dito na ontok na talo. Na, kya, umapot nga bihatakan nun na ontok kita po. Ihanga bi tinumon. Ano na po nga kiva nga bida iti. Ah, mga kazaro, huy, yami, kinoy, pizza. Bogo bago iti. Okay na po mo?
1: Okon ka in ka, Badonis. Ako to'y kosi. Awanganin na pinagatin na no. Noong ko habing pinagat no? Ohan, matigyado on tok na toluo. Mega na toluo tundundu. Omi sobu. Akabaza.
0: Eh, ziyawti. Pogosan sa Badjuli. Nagibango, kon ka tinano. Tinan ko nagiti sandi. Kaya sa pahingkuha mo magampi ba?
1: Naman na, po ba di Adonis? Ako ka na, makinangaw.
2: Kamangan na kayo dasan do tinan mo. Tolo, na ko hobi pinagat tinan to'y obesity. Kapanak, bahingkangan kumatinan do to ko. Kay dasan to ko na po nga, tagungan to ko, sandi.
0: O na, hinaga. Tuhunga zo, aw zo mimang patimpo na nitamin pong sapan.

0: Gahong, di ka babago bo. Minanalifon na beng dago. Kiva ka kakabahing kangan. Nakatigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandi si ho da manuhong lago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako ko ngaw di abal di. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi eh.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Mokyanoy siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul card credit.
1: Di ahong kayo ko tay. Aw ya beng suka suka mokyano kupayahan to sa sandi. Manipuin no.
0: Daddy, pahing ko di.
1: Nakataak no kupayahan no. May gadi pinakyano di ho.
0: Oh, aw po. Patakon ko ito tovi kang ko to aw ko ondom minumbul account ko.
1: Vasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tay mo ko dohoho maza telepon miya gadi no. Telepon na no BNM, teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng negara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Ikiguno na po nga, kada ko tigavo. Potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu na bahay na diti. Nakahantay ko kakado ba usin mitunoy, nakautang ko dokad credit no, kiwa na ang takantay case ikut no. Hih, mongun samang na po.

0: kadasan.
1: Kuma kumakan ngavi kada no koy kumay no mo boss bossan datto ko toy boss kadazan to itino tungkus kumuhaingan datto ko pason diti mantadogo me Christian Lister balamun montok ko so himban boss kadazan sa BFM noikot vinasi oswau to moimo

naman sa Batman ko nga bi, dahil na mo ko na pa yung team puliti, nakatanod doon magkinangaba ko na kasahimban, boss, kadazan, may katina si Aswalto may mo. Insan po, miyampay ko na guys, so Dennis Primus, gisam na jam ko, si Zam, nung sa Babiti, tumimpun na yung team puliti, nga, mantan pa ni jam ka, patahong pa minit, minsan sa Bab po, kasahimban, boss, kadazan, na mo sa himbo. E kansanan ko tamay mo abasi o kinaposikan abasi nagi kabubuzo teko kapapanaw ababazan na po ang pusta daw ay no day nombo ko na po dino. Hobi paguhu kanom nang kutahod kumada minamangon nang kapanang kutahod so na di ka po posik na po di dong sabab di bay no. Tutulus na ay sa nasubay katahuanan kumada minamangon nakuwa, tuminanak, nakuwa na kasibatan ni Naikot Binasi, kakauta ko po na kanu, manapanay, na kapasin sanditi, miyampay na paganakan, miyampay na kaladya, hohabi na kozo, na intimuliti, miyampay na kasahimbahan mo, skadazan. Intim po na jam, koonam niti, pag-uyong o abalid po na jam, koonam taong podminit, mumahista ko na ginabo, makinaw na hozo, tanto na kozo hozo, na kadazan, nagikamatan, magya. Kagumuan hazaw na kamatan o kauni teko kahumbus o ngodezu masalit ko sa imbahan boss kadazan diti. Bato pinay ko nga may daw au ambanan kamay di. Pati amusan ko miyampay hazaw di Cle Petrus Edwin diti. Tadaw buhan ombituan. Kinawat ako.

0: Tapi naik kong api nong di Zohazo di Tino di Mantadi Island Mojilik. Kako mo'y do kamatan i-oitan do tadaw lumamay toko do kamatan ang pagudin naman Mantadi Cosmos Chin Mogkodim. Dabay no jam ko nom opa dam 2 minute nang iba dadong sa babit pagunta ko nakotonda na nga via TikTok, nakotonda na nga via Facebook sa Babi FM WhatsApp ngayon ka nagi kapasa ko na mo'y pamasan na yung montok tambahot niya zu da katanod na da magkinang ko sa imbahan boss kada sa nung sa publicity yan pa'y ko na kayo sa tennis primus
1: unsubon to ko da mga kanto vauva tu ogumu ako basyan din o montok tinanto ko ako na po ko ogumu ako basyan nga kapangin kuang nagiino do cholesterol do tinan apple o tamaw kiva oitan zat besi magnesium, potassium, calcium, sodium, vitamin C, E, om B. Unsubon tako nagi, na mga kan apple o tamaw, miyang pay out tagal iduon kuhit dino, tu sambogisan vitamin C, kiva id sibo kuhit na kamoy.
2: Odoy, ikodon bagu.
3: Ha, paganuno, Hurix sirap ubat batuk gama dan madu plus.
2: Olwo tatahanan om au awasi tepi manan.
3: Kawasa nogi magano Hurix gama tubat inumon itinodo mantad gamat om madu plus. Manakadai menginggan ikodon om olwo tantalogukan.
2: Wah, awasi tepi manan. Kawasa do satu rumah satu botol Hurix gamat.
3: Paganuno, Hurix gamat it store ngabi farmasi om kadai tubat. Iklan ini diluluskan oleh lembaga iklan ubat. Hurix,

Tumiyang mo sumiya pa yung kinakot ko sa di Clarice Sipanol lamay id pangamatan. Susutan na sa di J. Donald Gini ontok tadaw kamatan. Simbahan Bos Kadasan, naikat binasi, aswaw tamay mo.

tapinay ko nga vi kivadity so kopayhan so ang amin inamit agay miti na po nga mantadi Andrew Johnny Hugh do mantadi kampung Sulim Kinarut papayo dam ni dupo gun i Hugh Faping toy Johnny di jam ko iso himongopod minit min susuvab di konyab ko dupong dam tu buhan ko himo diti do dahi idhamin pungusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantano do ko iadan iti manudi do papayo sinakagon Daniel Balandung dahi nombor na po santab tabinay kinovangan walis naging ngabi dahi sadu teko id samok. Tuwas ako natinan di tongotiagak Hugh Faping toy Johnny do suvab tadaw ko himo kodumong padam sizam buhan niti ko himo id kahabangan kampung Tanaki Kawang Papar. May datay nasan suguto ko. Kapayhan, suang amin na paniti nga namit na gay mantadi Andrew Johnny Hugh na mantadi kampung Sulim Kinarut Papar. Papayho dom ni dupogun i Hugh Faping toy Johnny di jam ko iso himongopod minit min susubab di konyab kodvong plamtu vuhan ko himo na dahil idhamin pangusapan Queen Elizabeth iso kota Kinabalu. Mantano do kaya daniti manu papayho sinakagon Daniel Balandung dahil nombor na po santap tapinay kinovangan walis naging ngabi dahil sadu tayko isamok. Tuwas ako natinan di tongatiagak Hugh Faping tay Johnny do tadaw suvab tadaw kahimo kodubang pramsizam buhan niti kahimo

Dabay no, jam ko ng apat ng panambaho minute doon sa babid pangunta ko. Kinakot ako tiho sa di Fredolin Modulis. Isa ko sa di kayo sasamod ko sa. Itim po nakibakantakan kotang kisadan na po paganakan di ko pusan. Ko sa di ti oitan siyo no.

0: Baino kino na di iti pibahasan ko miyampay di Zandi Jessica Dolimi kokomoy do kabahan do sido do suvay.
1: Iti paguatan ko kapaguhuno po nga suvay ka muna do sabun ito do nusandi di paguhuy ipinitubungan to ko di. Kiwa na ginang ko do kabahan no suvay?
2: Kiwa, kailo akong mga ito siling mamakay ba ng aragang o ba ng amas?
1: Yon na hinayit no do muna do siling dito ay Zandi Jessica.
2: Haron na kanto o sumok limo taon na?
1: Idnombo ko mumuhi do kagaganapan nga vi puno do siling diti mega di ho banang tagang o miho banang amas ka di.
2: Kiwa ikaday doit megalong, ikaday baton kamay di, ipadagang nga vi kakamot muno do siling.
1: Isay o minanuntunok diaw do muno do siling diti ay Zandi.
2: Kiwa i-anjuran min singilo monodo diti siling. Dahilo id pusat internet kapimpinan o miyuran na po di binarayan ko nga. Untok di RM50 sa ngulun. Anjuran na po ti nga mantad komite konduan kampung kapimpinan.
1: Miti apagwatan ko sumusut na pa nga. Kau basan din no? Kivaw ng kutuhun, booking, kadabo sa vay may dekan ni. Do mo kito do diaw diti siling.
2: Kewano gi nga iti na podohong iti nga muntok guno sondiri sabab nung mamuli ti siling no record pinagon o haraga daw.
1: Nung kobasan din ako ni, pyo hinayad nu do mamungo do siling diti.
2: Amo atanto kapangahan ti siling sabab mintong nagitimpo di asanang.
0: Puguhi katiyambus iti pibasan kumiyampay di Zandi Jessica kano povagu mamuhis to ginavo miyampay hozo di Enpolo iyo'y tando kamatan. Opongo po hozo diti, tutulus miyampay toko di Zandi Jessica, idababasan montok kondwan diti.

0: kami pada kaya dari apa pesan untuk konduan do bayi no diti mereka di no bos kediti nu mempaya zo sungun zandi maesa no sumai i zandi Jessica Dolimi. Jadi peguatan kusungsut kemarin si do kibau nangku penginaman i avaza anu sengian monodo kodo siling.
1: Kibau ngait semimpun no gimin singilo. Migule-gule kasala mangait iduon wago. Amu no body nung aparagat kopya monodo.
0: Musan punga ozan lagi.
1: Ozan.
0: Isay ino ko unsub ko sa diaw do monodo siling diti.
1: It ginaw sandiri na po na konsub dogo. Sabab na po nga orohyan ako mga jahit kain morudo. Om nagi orohyan ako pakita di siling original.
0: Suvay ko siling kivaw nang ko tainda po nusu suvay.
1: Kiwa. Megal monodo sabun horba om magansak takanon ko basanan.
0: Kibaw nang kupangun subano kuma ditia konduan ngabi nang baginehan kibarati bo kon konduan oi kuman do papakito dok bahan dio ho.
1: Kada kon no ko oi kumai oi konduan ko ngai. Orian no ku da do mangunsub diti konduan do mimparagat diti pengindapuan tu iti na po mengindapu nga konduan to ko do kausinan om kanu magawit id keburuan paganakan.
0: Tobi na pwede nga onu kahansananu. Montok diaw sundi
1: it kalansanan ko na po nga okon ko nagi ko mumang puawang katapi mumang okuno po dado ko yung kawas nga wisin ikulan nga wilotang anak may da amu kawayo di kasusaan do to hurita daw
0: katawanan ko ba diaw Zandi Jessica ang paguhin ang bitong kizat manak si kayo diaw do kasibatan do mamason kapyan dat na diti kapanandakan tado kamatan do idabuhan diti isay dati yung kapano nga bi
1: mamason na kung katabihan tadao kamatan kumad sa biyabi iba do iti pagunsaba onsiko toko do da do tadao da karamayan diti onsiko
2: katawanan insan pabagu kumadi Zandi Jessica Dolimi tu nakano minanwang diti ababasan montokon doan do buhan diti kisam kapisa mo toko vagu id ababasan mega diti do buhan mikot nyampai do songuhun pabagu kumuhakan toy konduan. Pagkuhin namin itong kisad, isikoy, izo Stephanie Jipolinjoti om i Johanna Joseph Lokupi i manapanay do ababasan diti, mamason katabihan talaw tagazo do kamatan kumatoyin sanan. Kamatan, mongomot pisumpuvan, mamalamay, piunungan. Katawadan, tumodo ko nungabi do

0: Kalamazan kapanandakan kamatan noy kot navagu. Kanaw sangovian mikot id kalamazan kapanandakan talaw kamatan duvong ay bud duvong padam onom nasatan pagun saba do antok katahunga pod om katahunga padam isa vuhan kohimo duvong ay bud duvong padam onom id hongkod kaysan KDCA Pinampang. Ogumu ababasan ikagasat do kanjul so hinayad kaponjulan kalamazan dite. Omvokon din na po nga ababasan himunduk yubayan panantaban unduk nga daw kamatan duvong ay bud duvong padam onom nasatan pagun saba. Kamatan mangamot kisampuvan mamalamay pinungan.
1: Tapi na kung abin na jam ko to duwang pada misa minit na di na daong masubabit pagunta ko pagoda ang o dezo hazal sumusu diti kapivasyan kung mamakikinang o mazadoy kapabalan sosyal i opulokis ko sa daong masubabit di katahwadan sa kadung dezo din na ikot binasi mazadoy WhatsApp i MJ Minya Gansing John Tati mamasan nga bida kapivasyan daong masubab tadaw kaapat diti kuma daw makikinaw ngabi dahil naman na po dahil kasaymbahan mo sa kadasan ka ingka nagi i-Reddyville i-Florita Kinajil kapivos yan DJ Den katabihan tadaw kamatan kumadiyaw nagi makikinaw nagi katodan Reddyville Florita Kinajil sumusut makikinaw ngabi kiba do tayo nga daw kasaymbahan tako boss kadasan masada TikTok hobi pa di bago to alamazan ko ngaw da hazaw nga vi da kamatan i o ngaw da dong sabab diti maza da Facebook na ikot li namay nagi sa Johnny Jo Lugay Lugay Lucy Linda Lidwis Maureen Kinjao nagi i Andong Junis Lime Grace Lilitan agumu pa subay mamasan nga vi da kapitwas yan ngaw sabab DJ Den tabahod nga vi masa makinungaw kasimban boss kadazan to ko do ngos subabiti ampason kotabian do menandak tadau do tegas do kamatan mikatikot no oh duwa patadau kani tapi nai jadi patiambusan ko mi pai hazau di Joseph Malating tiambuso tungkus ko basanan

Da mit Malaysia tới mai cuaca. Jadi kokomoi di nobo tapi naik kong api kau suvan tavan dari dat alanggo anuiti itia hakun bo. Kibara ti mamalan na may pangintos dari kadatan. Iho na kapayhan so von no mentok na kapayngatan pamusabay hakun ko di pot gisam tahu titik mita alinango tongus nga hogod pat ngopod gisam imongopod kilometer san jam nga nung au na po go gondop dati o aniti kakamot te ko igunon na mangintos basi na umivan na au moy pangintos kyo nga mozo nagi di unonan sunod te ka manano diazo i abah doid kini senon kadatan intimpu da mia gadit bata benai ko ngavi poti amuson ko miampai hozo da kavavagu punagi dait kesaimban toko diti iti hozo kamatan di Mariana Rumbang alamai tadau kamatan su tanon hozo di Malaysia Galus tadau pisa saban dioho kinongo toko.

sa mok no jam ka bahu sa minit po nga katohodan tabi na ay to patiang busko da makinango da kasaimban boss kadazan ang mata ko paihan mamasa zo mo ng kibos da tabi na ay da TikTok da namot muniw ni hazo di ongo di azu niyang pay da manundait zo siyo di vokon au ongo na mazak da TikTok ongo ma ang mama ina ko simba ang konsikan kumaday di azu kakamoy do hozo vaguriti kawasa ko do sosong yan do papapatod opongo i hozo diezo masa do padampatan email kamay di au nadi okot ohan nadi kon kami ka di tinuy tu niyampay do CD ka am au nahihan ko dimpot te ko au untok di suvay ko po to dan tu tulus day ti kopisan ko sa himban RTM nadabay no no hanan na di maza da email sangyan o tay mo day ti kalalahan no daw tahinasan pabugyah da bogisan da kadazan sa VFM i o oiton nagi i kwad hohozo no pangkuha ko da humozo kamazan mama ait di bos manehan na bati au pentunud tanto da au di kya otay mo ko ni tabinay bion nagi nagay inko i nusudan bos teko ginu no montok da hozo di tu sumono kiva o oiton di au kabasa da posahimbon tu au kosudong kiva iso non da batan dagay dadi au di na tay mo di sengyan na kiba ko paihan mantad rakam ka na tuhukon na po tabinay tonudan na pa'y panuan mo'y do kasahimbaw di sengyan do to dati ko ohozo no bago niyang pa'y mamaguna boss di pa'y tunod muta ko paihan manunupo da hozo boss na pa di aw kasudong do teko aw otay mo da pasahimbon na boss nga bi di ang apadto kapapaluah da ginavo da suvay tuhon kibala ti bagian na vazano da it kaposizan diti da montok taso sanguhon dadi pong manu dito da iday hazo ang pong kapanu kuma disido teko da sido na au iya paintunod kani to hiyo na au kasudong sangyan da ongo da it kasahimban suvay kay no papatonggoy teko mamaguna da boss miyaga diti ngan ngabi da tinuman kavok au kafasa ta pinay au ku oitan nunu ngabi di nga kaya ko no anu ngabi at tinuman kavok au gavasi da ongo da piyang ongo da it kasaimban ka niyo to iti napok saimban to kao diti nga muntok no di naikot vinasi kamay di iya no tapi nai kasudangan nga vi do pasahimbon nagay hohobi padi bagya o hozo nga vi di papalat do suvay tuhun papalat patoy do kapalintan to ko boss nga vi di papapahasu kapapahasu kamay di kapanguntingaw iya na nga vi vokon i au kavasa dagunon dai kopano kopano puan hozo tapi nai